0: Mantan jis ka manama kancho. Mai ta chari rang. Sambacha, mai ta mantan chari rang.
1: Manke ta kaesa. I mata cha mantan jis. Mai kuparan jis. Chonya lawa cha ta. Mai kupuas kan jis. Yui cha yakta.
0: Mantan jis ka? Lulu cha kucha ta pachari rang. Chai mangre nambaha. Manan wila kutia chancho. Ing yaring,
1: kuyake. Imare ko tamantan chisre. Ing yaring, yuyu cha payahre.
0: Engkalis yuyu chaka. Manarixus kan runa manka. Manas rikurin mancho. Monas kanyang manse rikurin pas.
1: Hina chue kachay.
0: Ari wae kachay. Hakola wacha te mejor kusun siar kaya shamiao.
2: Ukata kachay wala titay malamambi. Yamurangi, kalamambi, yamurangi.
3: Miguelito huatu pakusca en jinas, mamitan carisca, lulucha cochata. Shhh, uyaris un chis doña Teresata.
4: Pachaterra mamay. Apu lulucha cocha. Lisin sa ikimante ke sumahyana niya ucha kunatak palya kusa. Ay, kunang kakek intukus kaita. Intik loksimo ng kingray mong kawasyak tap amparusa. Ay, pamparo niya muna ichata. Kahiro mi chao nit irachisa. Anyanyang! Kuchak patachalyang pimasumak kasya sayana niya uchakuna. Munay chalyat ishkay ni makiwan. Utak kay kanastajiwan pila ucharusa.
1: Teresa! Teresa!
4: Ay, achachaw, pitakri kuramangri. Chingata hamunipas.
1: Teresa! Amo mancharikulcho. Nukang kani, yana nyawicha.
4: Yana nyawicha? Ima sumg lulucha cha? Kanchuri mapewa shanki.
1: Ari, kanyin pahina. Kucha mama na haikunaik raiku. Kucha patampinya. Tuitus pasuya shaikiku.
4: Ay, yana nyawicha. Huk puliranting, apichalinya, manchang-manchang. Yaw chay kichis. Sararasak chukampus nispa.
1: Chay reiku ya. Mana saruay naikiku. Reiku, kuchak pata chalampi. Suya shay kiku.
4: Anya isumak lulu chacha. Kay plastiku pata chalampi yaw charku say kichis.
1: Alimi, plastiku chapika? Sukta, kanchis punchay, imarakmi, liang lalya kayko.
4: Arin! Ay, hatong lalachot, lapcharon ni, achachaw! Kang kakutia po laki ako chama.
1: Teresa, sumakta, riku aktikiku, munaku aktikiku. Ay, nukay kupas, kanmang. Rikurikiku.
4: Anyay, lulucha. Kang mikain kinukapak kausay niyo. Animuyo. Pachamama sa minchas kang. Chay mikay kuchamang haikus papas. Manasarok tumpali lapchakoy kichis.
1: Kaina. Akiri. Kilapipas. Ashkat. Lapchawaran kiku. Rik.
4: Arich. Akiri. Kilapika. Mikunay kupa. Kacharokoy kiku. Rik.
1: Ari, nyoto papachata hina. Pasama, masawan kiku.
4: Ari, yana nyawicha, lulucha. Huktuta kasama masaruspaiku. Ishkai kingsa punchailapi. Sumakta kachkachas pachakichipu kiku. Rik, yaka kingsa kila hina yaka ingitsi mihunaikupa.
1: Kusa.
4: Ashchalata ya kuchaku ikichis. Kuyaitan Miguel chaywan, Paulinho chaywan ka. Kachas kalilucata ka mihukunku.
1: Ancha chaniyo mihunankani. Kankunapah. Wawakunapah pas.